mbika wega tende kama thina mama metana gwenani tende kama ruo mama metana gwenani ringi ni ngwitikira tu ngai ambike wega na ni ngwira ndwe murume gute mundu okurumete na wanocio nge kuruma gitingi kunyita ngai no kurathimete kogwo yumiririe na wive vinya nienda kuvwa nundu asigo cia muthenyo munthi twarikie tutikire muvunje wetu akira okuri giki pastor kigoso atovesiugo na ngai akina murathima na mbere ogwo tu sokie ngatho afadhi inwari twari aku nitoka mbere yaku kira uko kyo munthi ngai mwega jovano atori yako vitukira sigo se dinu ambuke adama kiwa kairi na mwathani watu ni tuvati gose kinyore ya wetekio na ngai mwega thasi nge neto litovagirwa na tukenge virwa ni maundu mwathani na twageria tukaremwa no ati jovu atogwa atera dinu amandiko kira uko giki ngai Ati netu ase kinyore ya wetekio mwathani. Netondu wetekio nura avatara sieko. Wetekio wetu nura avatara kuona nuena sieko Jehovah. Kira kukia mudhenyo mudhe mwathani tuve vinyosio. Tuta ukire mudha makimwega. Tuerewe makiria. Ule tungia mbiriria. Mudha makimwega otueraga. Ati mavindali mudhe reato agweta wenu utue usaga. Notueraga Jehovah tulingaringe mirango kavingura. Ogatuera tugu seni Jehovah natuga kuona. Na kira kokyo muthe mwathani mbise kwina andu maragucaria. Nimbise muthe makimuga gatagatire geto kwina andu marauga. Murango uyu na ungivingorwa tu. Kwina andu mwathani mareti a favor. Kwina andu makoretu muthe makimuga makithiurukwa. Ni mathina na maruo enge mirimo. Enge mathire enge mathina muthe makimuga na matangivota kwereithia. No ati Jehova gukwivoka liko gututeithuraga. Gukwivoka liko gutumaga tutura kuona muthenya wingi. Gukwivoka ngai ne kugutumaga tukugocwa na retwe na ruo ngoro na mwathani kirako kyo munthi ninge kuria mwathani utukinyerie wega wako na muthama kimwega tondu ithiganire garagaritwe reke mwathani tukinyerwa ni feveo reke mwathani utukinyerie vinyocio Jehova tukugocwa na tukwambarito na uri utwikirite na ni thini wali twari yaku wanaria murwa ku Jesu Kristo ni ravoya na ngetikia amen Mudhikiri wa kandageka, mirongo etano na idhathatu. Ningu vakanya kega. Kandageka kendo mirongo etano na idhano. Koguo 5:35. Ngako rangisa liya musindi wetu wa kira wako wa siringi ngiri idhano. Uliogu wekae, mbere ya dhaisi ya kinyete mbika draw. Nukoro kivinya star 779#. Koro wei na siringi tega na ogu mpesa aliyaku. Vivinya star 779#. Niendo dhake mudhako yu maitamengi wole ongevota. Nikenda neka ndru we nukiri ingrisi ya kuidhano. Star 779#. Angekoro kura dhakale ambere dhurawe mwaro efema. Nilitale ya kaere anandu gatinda nene tondu vale ugunu the direct we cheza box. Ukina dhura box mwe ya kuya mwenyaka. Mudhikiri wakwa. Nwakoro mundi. Wanungu inukia ngiri idhano. Kira wakogeke. Nenguruta getandare na ngiri idhano. Na nwamende mwenye kosi okoro we waku. Kogo dhaka maitamengi wole ongivota. Maundu maku makina kuruwa. Makiagira. Tuenda gikari ya mirongo etano mugwanja. Dutige tuwe validia. Na nikia dhamu vunji wetu wa kira wakogeke wanake. Agie kanya. Gago turathimithi na siugo. Kumamande kori. Tuambe tudhira nie. Na kuigwa kiugo. Vuvuwa vautu koro tukigia kanya. Gako maukiria. Na tuwa maukiri mudhikiri wakwa. Ngina kona ngine ngane siringi ngiri idhano havuga taga tere tu netondo denginu kana ngiri ino idhano nwa nginyagia ngorwe ngeine ngane dhia kwa guwane wetu uthake we vanga vange ugi omuthi iso idhano ni kora siyesi akwa na nakwe ratia take a step of faith ose kinyore awe tiki mudhikiri wakwa na ngaini ya kukorwa agikora hadhimandu kathie varasa jokereti wali mudhikiri wakwa na nikenda toge kanya Gau kura tukegua kiugo, buvawa vauto nyite, muvunio siwe nge. Gaina akia kina tuika maudumotugi. Dukereke mitamboli.

Very good morning. Amukira siya kwa gendi kiroko ge kimo dikiri ngi vokagawe sawa sawa. Namu denyonga kuwe sawa wara mukawe.

wega makeria muthikiriria yes muthenya musoro mwega makeria muthenya wa jumaine tariki merongo ithatu mweri wa gatandatu mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu amukira ngethi ciakwa cia kiroko mbaru makeria na ngwiraga wega muthikiriria ciakwa ikoragwo cina smile ya mwanya wanangikorwo ndungimona ni cia mwanya makeria tondu ngethi cia kiroko ikoragwo icia bata ikoragwo cina ũritũ mũingĩ makĩria na ikoragwo cina ndũmĩrĩri ya bata mũno mũno mũno koguo arĩa ũrakĩthia mũthenya ũyũ mothe kĩroko kĩo mothe ngethi cia kĩroko good morning andũ makethanagia kĩroko ĩni na arĩa mauma rĩngĩ ũrĩrĩ ũmwe nĩ makethanagia kĩroko ngethi cia kĩroko ikoragwo icio bata mũno na itũteithagia gũkorwo tũgĩcemania na mũthenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩkĩte ngakũnyita ũgeni thĩinĩ wa mũbango wa gũtua mwathi mũthenya ũyũ mothe tũkĩrĩkĩrĩria wega June na twĩbarĩrie gũtonya thĩinĩ wa mweri mũceru wa July mweri mũceru wa kĩgĩna mwaka mũceru actually nĩ mweri mũceru na mwaka mũceru wa kĩgĩna na maũndũ mengĩ marĩa tũrevoka nĩ magũkorwo makĩbua wega ũrarĩria atĩ mũthikĩrĩria matũra mũbana atĩa maũndũ mabana atĩa waũkĩra ũrĩa ngucagusa atĩa tũtonya aba tũkorwo tũgĩtua mwathi nyita gĩkombe gĩaku tondũ nĩ tũgagaba gũtua mwathi gũtiĩ ci kana ca kathano nĩ kathiru kana kaĩ nawe no atĩ kau gatũtũringagĩrĩria no akaratandi tũcaragia tũgatonya manjanirĩ tũgatonya kauwarĩ nĩ tũgatonya kũũria tũketheru mbembe kana nĩ mboco tũravũra ona tũkabarĩria gũkorwo tũkĩambia kwĩ andũ mambagia gũcimba tene nĩ kwĩbangabanga nĩ kwĩbangabanga jeshi ya bodaboda good morning ũrathikĩrĩria wĩ bau ũguo mũtwarithia wa ngari thainĩ ũkuo ũramakinyĩka ona ĩrĩa ũkamabira ĩrĩa ĩngĩ ciana iria irakorwo ikĩbangabanga nĩ ũndũ wa kũthiĩ cukuru ona ũmũthĩ kwĩna arĩa maracoka cukuru nĩ amakire kwĩna aciari maraugire maicenji nĩo mararagia karatathi makaroria mwana ndaragĩrwo gũcoka cukuru ĩgoro agĩrwo gũcoka ũmũthĩ ai aciari wanamwĩ bai wanangĩkorwa kuna vitũ mingĩ sana tũmaratathi tu tũkoragwo twĩ twa bata kũroria na thikũ rĩ kwĩ ngurubu ngũrani ikoragwo igĩtũmwo kũrĩa thimũ-rĩ ciĩtũ tũkerwo ciana nĩ cioka midterm batina kwĩlewa tu I think maundu ni mengi maundu ni mengi mana tukoragwo tugikinyaniria riu ni mbica gwiciana iria ivangavanga makiria cia cukuru cia kumama maracokeria muthenya wa umuthi wanao ngakorwo ngimendithiria wega John Moses kana ng'endo mbega mabarabarari magicokereria tam ya kairi nigetha makorwo makimirikiriria wega muno ona arimu aria maracokereria umuthi ringi ona rucio nguga nirio amuthia magakorwo magicokereria ringi jumatano aria makathika kiumia kigima wega makiria ona tukamendithiria wega makiria yes userera vile tunakorirwe tukitigira muthenya wega ro muthikiria muturire tukoragwo tugikiraga koma tu tukaukira tukeba vinya wena kirathimo kinene muthenya umuthi wonete juma ine ino muthenya wa Tuesday tugagana wango sagona na ngwiraga na ngakuririkania wa muthenya wa muthenya tugacemanie nawe we nuokoragwo wina vunguro ciaku cia gikeno na cia thayo wa ngoro ndukainenganire muthenya umuthi yes no kuvoasio no kuvoasio na njĩra ya kuvoa nĩ atĩ andũ mendaga gũkorwo magĩtũthũkĩria mũthenya ũrathiĩ gũtonya ngari rĩ mũndũ agagũkinya na vinya na ana nginya gĩ ndĩrakũrũria akwĩre pole batu twache iyo makasiriko tũkanayo kama wa Kenya nĩwe gũkĩra mũndũ pole pole rĩu wakinyanga mũndũ wamũcukuma na kĩondo watiga wamũikania na kũu ona ndũrenda kũmwĩra pole akũroria nĩwa mũkinya rĩngĩ kana nĩwa mũcukumania akũramũria nawe ndũgendagende tambia mũthenya wĩtũ wega na ĩna njimbega makĩria na nacokire kũmenya andũ arĩa makoragwo magĩtũthũkĩria mĩthenya kũmaumaga nyũmba mĩthenya ĩyo ĩ mĩcũku mũthikĩrĩria